Normal ya tum. Karbi kang du kardomalun ang dengalongpen kijutsi alonjir arjik sinang laki.

pulang. Ehan sa re abang, bo son chi deng phang. Si san tang po ma rang arun nang chi sang.

0: lasi imenang bong ta kaceber bulute kosono kege damun lang ke perang un lang songja tum ta kosono ke damun lang lasi rat lapen songja rat lapen songja puotum ning siwe nang rarang bong ta kaceber seroy wede nang ji songja po songja pi ang tumang bong ta kaceber seroy lahai abide nang ji laso phansi nili emek tareng et ni ing thin do et bong ta nelam thia bide nili nang pudun no daklo nali phanyo se nili nang pudun pote nali bangke nili secretary klem bom pusta chairman klem bom ta nili phanang than pet poga jo la so lam lasi lasi mele nang puno henole nang puno chini dun et hegalong et la pen pen nang ana songja tun ben ke nili hempre ke hang hutke kam klem dun long lo la bangke nili ko pai ke melo non pusta me nili la so putha ke nili chini khaglo mate experience lo
1: Jelalo. Engkung si paljimasan emek.

0: nang hem asok ingkru kecuk kinang jong boho kiri karlan ke radasu nile lasi momota laso council phan ke lason pama thathe derna lason pang hoy he derna puapha nile
1: lalosa nang ri khelun je ketok an kabonda an kilun an apothai tum pinan je thanam lo sinang li son suri.

0: Donmar lietum lapuanapor nanglitum Hindi lamar janalun ang dengalongpen lunjur arjuk longtanglo. Lake Akaswani Dipu.
1: Tentu arambho karu investing or patu.

0: Y si también ni le tum ka chu papo na teng pen wang si non microphone na teng no neng ni ik tang lo la silam the char ju je prang alang lipan akashwani dipua hin pen suri suriya kardo pajirik lo kardo
1: kardo
0: aprang si nang li radio kar ju ara ra phan nang li chipachi di ik jim
1: ha nili men ke sang pi pritting ti pipu nili ka dak matipung dak rong hithi puwa hithi long sidu dak forest get forest get adung hen non nili tum la so rong aprang ke forest get pu he ki ir he non ke mane rong ke seng ajat ma he di amla tum committee hoi pen he amasila dak rong hithi pu sa men ki ir le he dak si nili
0: chorup pik lo tangte nang li phan ke ching si nang kar ju jialam the ke la pu lo nang li mir ke e mate mir kar che ke comment tu pen si ka pang cheng do nik lo
1: ne ke nili ke mir ke e ke ha bi he ang ko pen si nili ye ning ke ha so hol kor jang ko pen si ning hang bom e bom ma ya le he mala pu lo he ma so sa mir si pu pang room ne ke bi he ang ko pen si nili ke mir ke ning hang pi na na ne dam si ta mi khali mir mir mir phan si pang cham lo he ma so non ke sar piru an yo he ma so ben da tam ge chalong nang ke war pi an la du du lo he ma so man tu ni ning aning thilo te he une mir si ekdom pang cham de rateng lo amne poisa sap sup le long ta mane mir nam det po ako bang ben sita exchange po la son se chupang room mir chupang room mir lo bisi koi ke la lockdown hot he lockdown hot bang ke pena an nili ta che jor long lo mir he bahara ta nili mane jor ik long le he bisi koi ke nogaung nogaung ge dimapur son heng ke dak local local ta jor ik le he nili bang he sab sup lan ge therer ke kali he amir bagan ge he la pura so sal yo
0: tangte mir karchi ji phan go pipi ahormu mate ajaton se genang
1: ha ajaton mang ke nili bang ge la ahormu bang ge la nang put uthek the sita me nili bang la dumati la polythene hedi polythene ke la pinita asu su su dumati lhai hai si ke nang le he enge la ang han ke la kukupit ho parlight enge chaino hia kreng enge nili bangla sonju nili non kulat dumati di kulat long a piasa hu he piasa hu enge la han hai a hu lhai he lhai pang room si pathu si lhai si mane nili ke nn nanang ko bang el hai pilote mane bisi mi chatiti mir hai ta hai engela sangti hai sangti ta me engela hokwai hai ta mane use imi kipi hai enge mi sanditi mir hai hai a gro bang fast chatiti yalo enge do aku pipi ni la do wai hai hai do o hai bajar long nam long long hai ni litu hai ta aro bisi le hai ta mane natural ke la hai mat le hai
0: tangti mir e ji pulote la inghan genaing mati di la si kosonang han si genang po mir ge eje pan ge po
1: aing han hedi aing han da mane amir pe na mir pe na ajadu jenebal hai mir si do amen eklone mapu amir ke mane kosona bu po bisi mane ko chanong hia kreng he abisi ko chanong hia kreng da nu la bangi la son along le bang sangti hoi long le enge la la chanong hia kreng tho hai pang bui si hedi mi chaditi la nanang u la somir bang he ngi nona por ke thiloriti la bari kha koi si bisi mi la somir bang he la nanu pikisum zum pi nili ta pena an collection dolo la somir he itir ke 50 60 collection no manang thipi lab lo mat ke la na he sum gru yalo
0: la somir bang ke temu pena ang pubom eklonema la somir bang ke lang bineng ma
1: lang da pi o no la somir he ke la na sum grung dinili da la an la na thego e bang ke la na tum mang thek ke thek do he nili bang la na sum grung ti la somir bang
0: tang te no na manang li long ko pi pi amir si long ek ji
1: nili long do la ek lo ne ma do monstera do begonia pu do la hai hai do he ke snake plant hai do dong ki tel pu he sakulen hai do
0: tang te non nang li long ke do anamir la ko son se ke nang ji ma la sapu thak than ji ma no nang li long ke do anamir he ke e nang ji ko son ma yad ma ko piang han si pineng ma la pen ing han na long ko ppc ke paju do nang ji ma la sapu thak
1: he ing han he ni la lo bisi ko ke la hai lo bisi ki use use ne ke he kapre ke la new se den mati la chai no hi a kreng to ho ge sang ti ke la long ni sap su ka ching near he ching near hoi hoi a long li la hai si bisi ko lo ni li pp he kapre ke use de lo
0: tangte mir kelana long kelapu greenhouse ki hing pulote amir bisi me chatiti la pusan
1: me chatiti la le dolu pulote he athema direct sun namne arni ke phophelo mati pu pho

0: ing tip po akwalong ka break e po la sila so mir ki reng jia phan ke chikluyon ko an baknang po chikluyon ko an a phisi nang li ki jor long long lo mir
1: ke lo ke chiklu jon ni bakenang de jo chiklu jon ni jon thom la san bakenang mani ke la na ko an si li ke la na un he di la an nu ke ni di ke la an la na u long det po he di chiklu jon ni jon thom ke nang vek ni di han pang ke an ma si cho jor long long Amir pen Amir he, a jaga Amir ke nang thi pider u. Amir rum dalah sonju, an madol kisu Amir he di. La anu mane, nang mane kusono bupon nang ke thi pider he. La ini son Amir ko mon Amir hai plute he di thi dap pik pik. La Amir ko an madol kisu la anu nang ke thi der pipi yalu. Se la hai bang ke jorong der chat di tilu ni ni bang he. Sonu.
0: Tangte nang ni la mir ke elong ke chainonga hi kipi nang ji ko ansi kipi nang ma eng han long ko ansi ki mix nang ma la so lam puthak thanik ji ma
1: la chainong hi ko ansi kipi dun ma hedi la eng han ta la an ansi pi dun nang po la eng han jum uta henu chainong hi jum uta henu mone hi ni ta hedi pi rap chom chom nang po so ne yadu kipi bang he ke ajha mir ke chaino hile jum o ta thilo de ti mati asi a pawne pahoman pahoman nang pe he
0: ante la thega mir do in han mane sang ti pen mo pen nang li pulo sang ti ki piju nang mir da do pulo sang ti ki piju nang mir pute ko su mir
1: lo sang ti ki pi mir ke la ang su ge do mir he kek tas he kek tas hai bang ke sang ti ben si bisi ko ke milu la ke sang ti cho ta chok long ke reng i lo ada bang ke chaino hile kap a bisi pa jum dun ta nang ti pilo de ti la kek ta samira bangke la lo la sila bangke sangti det sita ring ilu la bangke
0: sangti det tadi
1: sangti
0: tane nang lilong non lomke la bougainvillea pudodi la somira bangke nang lilong long ek ema
1: bougainvillea bougainvillea duke do amat nang thi pilot
0: an
1: mangke avedar lo la bangke bougainvillea bangke
0: la somira bangke tangte kupia sike nang poke e hut bangke
1: la bangke nili Chiporman lo la an mane pareng thek thek det ni ni bangge he. Ugan vila bangge la si la an la nao e det. Ini ke la hai long, la hai ta la hai si pipi lo ene ke he. Mir hai bangge he. Si ni li ba la bangge nang ti pilot lo di ti po si pang reng e det ugan vila bangge he.
0: Ugan vila he di. Nani long non ko pipi a mir? Majong teke do pu bangge?
1: Ni li bangge. Non ni li long ke do ke ekno le ma do. Enge begonia do. Begonia do. Enge philodendron do. Enge la... velvet bomir do mati la hai do angke ibu furbia buni pine he ibu furbia bula kekta samir he la chi chi chi non ke aporo mati la la so mir do la hayan bet lo
0: la hay mir ge pre nang li ke la banglong a hem pen pu ke exchange pen loxi
1: ka exchange ta do ka chenam dun ta nu la so ne yalo
0: thank mir lang dung a puthak chi thanam sin nang mir ke arni wang si dungnaing ma mate pu a hopta pen le dung ta chok ma
1: mir hadi hala amir lang det an velo a jaga mir ke lang ta un u e jaga mir do mate lang un u e la a ke ni lang det hada ang han kring ma kring kring ma hadi hala lang det pen si ni tum dung nei ni li kan ta velo la ke kring lu pulu te ki dung du na so ne yat lu anar no puta pu pe bang tu mi pu pu ke anar no ke lang dung nang ne mir long ke pu mati ni li ka velo la ke pholing a ling lu ke dung pu la sang ke cha ma lang han ke cha ma lang pi ke chok a lang he di la hai ta dung i mi mir long he ing ke la nang ni tum do mati la usumar tu ma do vai he do vai le ni li tum ge var chor ti mati la hai a do vai ta ni li ke var velo la mir long si dung lap la hai ta mi mir long he
0: le ti
1: dung do vai hai ta ini la hai ke ni li tum ge var chor ti mati la si la hai ta mi sen mane a pe ni phan he a hara phan he hai ta mane ni ni bang ge pi dun dun ya lo var tha lak la ki bu cha le he
0: o ba nang li pu la hana ki thu tho go pi lo ne pyas
1: pyasa hu enge la rose amir pu pu he rose amir bang ke la pyasa a hu he di la pu nim lo te he di ni mote la swa lang bang chordun no prete di appu bang ai bhari bhari ti tilo
0: me
1: o ti ti
0: ko lahan ke chama lang
1: la piasa hu bang
0: pu
1: nim lo te he la akala bang bang mati la nim ra binang po he la son hopta te ti ta pu ni ni ni thom la son he ni thom la pu nim ra binang po la son lang bang ke dung dung dung nang po rosa mir long he enge appu da mi upo enge arbo a pak la ha da mi upo la rosa mir long bang he
0: ta mi mir na order bang du kok lo mati sinon la mir ke e ning ke hang ke la na ning hang tum phanang pitne ki than ji ki than kang tum la pusan do ma ko son si mir ke e de mi sen ji ma
1: non ke sapta mir pu blute sapta

0: Ya ning hang pik pik mati ke da matin ta nili an so se bang si ke inang ke tek si dolang ke tek long ta he mi ta mi pik pik ho nili humri dam pik pik lo hem ta he la si pilo nili bang ai pu dam ik po jata pudun tek the bang nili an so se si bang si nili an so se si na ke tek thulang la si ki po thai da be dele he la si mane hem ta mane ili aru so tum mati di mir plote mane ke tek long ben ta ini tum ining ka rong ason do mati di la si mane ehem puta mir de avi pute ira hida ve la si nili bang ai pu dam ke madu no aru so plote mane mir bang chu e plote ehem irita chelang misen wa lam le he la si mir bang ke tinta un blote apor chipi un bote a sap sup ke chi e nei kisuman hem ke nini dampo a hem chel lang dampo mane ajata ve po a hem chelang nu da ti la mir le du pute mane a hem ta rahi dok long lang misen diti mane madu no a hem humri dampo lang dam te ba u la so hem te ke lang mi mir du pu pu dampo hedi ini nga rong chen diti na lu la puan velo nini pu dam ike
1: chirupik la tungte nang lila non aning kanwang taralang solong sistemi KYF kibipon aning kanwang sa padum pon bermati lasin nang lila halad sistemi lason mir pini ni pukacubidun la pusando ma
0: nili bidun de athema aporta vi ngi hada anako kiche ro ki pon lai hedi apor nang pi ngi lai pipini a hadak a kini a bhara sarar hai pinang kok mahedi nili bange bidam thekse de hadak an bangki nangki nangki pa bangge dupilo nang chubido no nangli mirna pon pipo pu nang pu bangge dupilo nili ban mangge he nili bang se laso a heri a hina bangke klemi ederlo apor lam du kok mahedi
1: along ka prek la pasanta ke bidun ave
0: aha bidun de nili bange
1: mane nangli la hem long pensi
0: hem long pensi nili bangge heri dia jalo
1: tangte puthonangli phana ju thu jigila pulo nangli long ke do anamir no nangli long ke long anamir he car chaining hala ke enang jang han ki pining la pen ko pi pi ho or sin nangli non ki pi bom mala sa puthak thani ji
0: non ni ki pi ke lapuan belo la kain non ni mo pen ning je bom mala ma sono la chai no hia kreng inge sang ti to ho in han inge la hana hu ki thu nge kusana bupol hai hok bai ngela ita chat he ita chat la hanta ni di ngela narikol ahu la hai he la hai si mane ni di bangge ke ke ni somar pol hai inti pongela thengpi he thengpi ki thu la hai he la hai ta ni di bangge ahut pen pi dun dun apor dulu putengke la bosta ki thu la hai he bosta ki thu la hai anta idi tum en dun me la mir ke heri long la pangbui ang han he la hai ta mane pi dun dun jalo ni di bangge
1: la bosta ita chet la
0: hai ta ita chet la hai da lu ngi athak tala pu pi dun me ya le ar long la hai si da me he ke palang me phan he hai ta pi dun dun ya lu ngi la kukupit kukupit do mati kukupit ta pi dun dun la support bang ni tum market pen van po ngi la support bang ajo nimpo ngi adap thulo pote la support ngi aku a hol mu ke ni ke achi chi ver he la support bang ke tum nim bong ke kang uditi du uditi pena an he na rikola adu he asona jala so ko kupit por mu he
1: lang bang nim nai
0: oh lang nim nai enge ekta du warmi compost bulong lo na ke nam he di ata du warmi compost par light bu du ke du ov ke tip ke pathe dab i phan he mir he nonom ke technical apini binak mati si pipini long o la hiti long he sitani ni bang la an la hai bang la an use o e ni bang khali la ko kupit pen la par light bu he la hai bang si use sa jalo sab so ba la en chodi ti jalo
1: puthot nang li phana kar ju jelam the ke la puhen la mir kala na ve ra bang phi po si nang li phana kar ju ke la pu la nang li ke mir ke e ve ra bang phi la si nang li he ma long long nang li he ma long mir a lon ko an si thek long la la pen nang li ning ko ana rong la
0: ha la he di ni li bang ge la pu lo ju mir adab lo te mani he di ki thur pen no te ni li bang ke mir ma si chelang dam nang
2: Don Marliatum, Lapuanapor, Nanglitum, Suarlo, Siang Tong, Ajamik Ang Dengalong Pen, Mir Karchi, Mati Mirki, Kaseletli, Abang Pi, Preting Tipi Lapen, Hood Bang Pi, Hun Milikropiatum Angbong, Mir Karchi Putak, Chihuchiput Arjulong Iktanglo, Laki Akaswani Dipu.

0: anapor matek an ajak ding la saputak taminang li thanji ma
1: e kaun kang pu la ke nang li der uji e khana li nang li jongsi nang li documents lo jo la hai mukha jongsi chok chok et pulote ani siang bong sinang li account long long pon logi account book ta long pon logi
0: la lo pulotang te
1: no lom ke online online na kai mati di
0: online me pi ga lan la ke pulotang te ili tum kabir ti ta me no bang ke ja ke asan si he long po di tang te tum la tang ka kabir ti la beng along tang ka chubir ti la ke a jat a beng along le ili tum chubir ti sita me pula bang so alam nang li
1: jat ajat a beng long sita me elai nang li thang siksa ga be nang li tangka ta sef do vet po ase nang li jo birti do an sam he di la ke imbu ni
0: po tang te ke jut si nang li e nang li hin men ta me kopi ne ele tum chingki je tharang bong re jo gar jo ara to man ke than ke le pusan do lang ma
1: ni li
0: hang ma san do lang
1: ni li nan mat ke ke than ji alam ke lan vel avela men ke la la he la se la rong ara chong dat ba choklem chura mara tum an ta me nang li tum account ching pura do an ta me hadak birti je phansi si birta pile he la la lan si ni li bang ton ko
0: tang te puthot nang li sta me radio kar ju rat bhan nang li mena jong jong pen che pachini pon ik jima
2: adam ni ni men ke hirang ti ni ni rong supi arong asar ni la
0: choro par pil lo rong asar tang te rong asar dak ke langdam polote itum dipu ataun angbong ke kethe nai arong pasan si chini dam lo athema dak don ta farupliya baddo punang nak de si kethe nai asan lo tang te nangli radio karju arara tom phan ile tum ko son si ka chere pen ka chibirti pon e prang ke joy ke joy wan je phan nangli than pon ik jima
2: nangli pani je pon kang tung mang ke lalo je karbiang nongarat atum bhan ta me si ka pachini ngang tung mang ke lahen lo je ka chere la pen ka birti po putha ka long lihin men ki pu kang tung mang ke lahen lo ili tum lo a khaye long abang ke kachire la pen kabirti la so bang ke kom so ma joi ni pen ili pen ki ching thur ko an ma ka ching thur du nei ma so ching thur un dek thedat titi
0: kala
2: asi ni lihin men ki pu kang tung bang ke la hen lo je kachire la pen ka chibirti bang il tu ma khaya long ya ke nang so min no
0: kala
2: asi asi si kachire pu ge la hen lo je itu pini ko an ma ke long la bang so obang ang ton kharcha che det si de chunam pusita isi a limit pen si tum chunam seta minang po a the pinang an tum ilum thek long do tangka ke long pen alang tum padam la titi si ke ong asi labang so claim clear a ili tum to an ma ke long so pen phan phom ma bang e tum a ke nang sot a phan kharcha pen e phan nam bang ke ili tum kachi bir ti a bang ili tum a ke nang sot binong bu sinili hin pen bang ke udam ji asal kachi birti jong si dolo pula thang te ili tum mo kisu ki un e pen chenglok usumara tuma phan si da isia kenang sot kachar li hin bunon aya ta hin bunon hala bang so long bang so pen ili tum kharcha pon la so mang tum e un ji ta jong si ili tum kachi birti a vi pula thang te na bang ke mo hala bang so kisu ma poro ho da bang ili tum bang abidet po
0: kala
2: kisini lihin pen radio kar juara tum man sita me kabachini te dak rong si arat tum man sita me si pachini pon bang ke ili tum la bang so kachire la pen kabir tia bang kinang sot binong kusin ili hin pen pachini pon
0: kala me pigalam lo ke hai nang li ke than pon te pot tang te nang li tum dak arong kachire nang ji bachi birti nang ji e prang phan la puson phan punang li tum kachi than kachi mum la puson da do ma kai
2: chethan ke chethan pon long lo na son si ak nang sot binong na son si ke claim pon nang ji pu si asan chom san chom na son system bang ke claim pon long lo ni ni ke nang an ke thek long tat siman nam do ane din hajira chu claim bom na son na tum si nang an ni thek nang long si ni li than bon than bom ti ti alang ni tum bang ke la ke long an polo tang te hor ok la bang su ke chu phan si pa thero la si la bo son claim clear a nak tu ka chi bir ti do son te e mission ji pu si alang ni tum a phan ki a ja hak abang phu tu mon phan ke than pon long se ta min du lo ki suma na tum bang ke pini ko an ma ke lo

0: through perang ke pensi tame perang ke tontami penani li panang chini la pen ke adona ra mate kali man tune pen ke police tom tame ni li panang berta la san san kisung nang li tom na thu manit hadak lo kala police tom si tame ni li panang berta la hi pensi ni li berta rip den long
1: chorol kenali than bachini pon po tangte hadak jong si sai ka chong da dam pen che boy jui plote ajak tum ke ahema sor tum hem ka chawan kang tum la pusanta do la pen ke nang mo hejong pen nang li than pon lo hadaga masi me an pi pon det titi la puta do po asi jong si ahem sortum abangar pum mate dead body hem anang pale pitha plante nali ki klem ko anaki sunga lapen ko anake joy pen ke labang suk a sai ki klem nang ji phan ke kupuson lo ki klem pon pon ke nali than bachini ek jima
0: a labang ke a kada ke klem ke dam a formalities bula hala da a police tum pen fr tok nang ji koson pen si ki thima lapen ke nang komad ma nang verify pa meji ada labang salam aputak formalities ke lapulo dead body ye klem nam through a parents a hin pen si nili behalf of a parents pen si nili bangay hadak chikrong ram nang po el hai proper information mang kya pia potom pen si nili information and pa may pen si dead body le wa nai bakit tang bar pom len nili hem nang pali nai po si tame haladak first ke police tum pen ching ki thani la pen ke haladak chok lim information pinang ji la pen ke chok lim information pipe plo tang te halatum dead body bang ke climb long le si la proper information pidat pen a pi haladak pen nang pa passport la pen ke haladak pen direct nili phan hospital si tame nang toy po dak postmortem kuri je phan alam itum department of sorry nang don po la pen ke dak kada we signature chu kuri nang po la formalities tang ala tang te angke dead body hanawang nang kuri po nang li hem tong ponji ma mate la dak tong ke kam petang ji ma nang arju cross de tum bang ke kedam tang pinangan along bang ke dak non ki kibam cm dr toliram rong hang sitame alang le aning ke me pen nang chirap don pek la lapson capital incident ke phor hot bangke alang li sitame dead body ke che wan phan lang li hin men sitame nang chirap don bom la si alang li tum council pen nang sinang chirap don nang chirap don tang an ke ni li dead body tame hem nang pali long la ta jung jung ga ki adat ka ve pen si hong chong da dam lo te ma jo bo si ke che wan an e tum bangke adak ma si me an pidang nang kok ti la
1: me pik lo ke nang li che klem asai bangke nang li phan churu re un e tang te khai nang li penang an ke la ki thi ke jang along ka chirap don ke nang li pen an than bachini pon lasi nang li laki thi ke jang hotong cherap don chotma mate kapre ka kisung hotame angtan ke dokar bitum long nang li cherap don la
0: nili laki thi ke jang hodat lapukali lapson si chu daktifu inodo so ata kom heklang school don bomlang class 6 ansi dola also ningkan ata baningkan kripli aso so la solam difu lam ju lo kupipine masi la so so school pen bang bom un hotmat komane kichiaso la dakpen kupitong pamang hung helo ne la dakpen pondelo ha bangalore smvt station along an pondelo ko jodam ni pan ama si hal dak non hotke digital india pu selo potadi station ke tiki thelong ke camera si hom krai la pen ke ala dak la trailong pen sun tang lop lo tang te ada command center operator buji hala dak si ka do we la langdon pola ko ma hema soma ko son ma ka do we ada pen si direction people ada pen si command piden pa ama si la so so pan artakom heklang ngen nor is also po bang chini dalaya chiram tang la ke chiklo ni on thoma prang ma si hala so ho la so so phan adak local rpf polo la railway police force alang le tum ne bun chek lo ma si hindi la ma dekte da assam and part ang lo blang te I tum assam is alam da ni intimong da ni long le
1: kala
0: apo si hala so so phan arjulo nang na pelo bang ta cha ti thar the lo ka pre ka pre lam hala tum alam ben da in kilo thek te da lo ma si la so so phan ne bun chek ma si cwc andar thonam ko la child welfare committee ma si hala sehut child welfare committee tum bang a hem phonang ko la ma si nang tum mo so la dak sidu pala mang beta nang pila ma si nili phan bang dak appearance tum bang hala punu lo la sin beta nang pale ni hem si do so pot alang ko son tong hada kale rok ni nang chirap do nei nili si la so ke sung sita me cwc tum man ching ki than si ni tum wang po nang ching thum po pot non da porna picha tha tanga paisa ka chiri la si within 2 or 3 days of hibang ni tum dam pen ing thum dam phela so la pen option kang bu do la pen even arlo sumara tum man sita me nili pran pa jok don lo nang li tum nang thek lo social media lang ke sarka se lang bankrin ar ke bar sumar trafficking case ta me nili handle den do la pen ke la so hot financial ke long lesi sunu sut nali tum la film industry long la sunu sut negative role and where
1: kala
0: la so ngo pen si nili la ha sumar manang pali lo da difu an nili chinki je la la pen ke sanbert not is solidarity pu labang so artho intang o la pen ke li lap la ke international justice mission alang li tum da che pok do chirap do la pen ke igm la la pen ke la pen ant a society to men ke chirap do alang li tum a true pen sinili chi ne pilang mumbai dam lo mumbai dam pen ha dak location

0: isi dan pen through polis itu mang support dolo plus ada advokat itu mang support dolo ha semua tu han ni cepat jog dalam lang
1: ceru parlo okay
0: charlie dan pen apa laka chong dada mati mau mu the pick laka phantom hilang ke tema karbiang long gelaan facility do sita me atwar ka change de pen jog karbiang long nang tan hala da ba tan ka poisa ke long versai joy ki sri cap crep ho sri ko ya tan ka ta me hala da ke long joy ki mati hadi
1: kala
0: pasi mune tum lapsan si chihong bam lo ka chong dada mati thor ji thor la pen ki sung bang da chetong pik la nili mo penali nangkar juni li ala so la mang ni na thagni mang la po not only bangalore arong supi la puchot kali la ke la pu sort indian an kopi ko na mai li tum kar bia khai ki duki sung ki pho hala da ke nili ka ke ta arjap ton thip non puta
1: ka chong da da ma phai ong mu busi nang li than bachi ni pon la tang te khai ili tum along ri long ke ka chong da da thai kom ri la pson se thek pon la la bang so jo ni si ke ong dung ara da tum mate itum ak khai mate la da kar bang long pen ang tan an se ta mi ka chong dat bangke dam nang kok lo la si hadak dam det pen kopuson se ka cheri nang pok hai nang li ke hong si do vera bang phu ik lo la si kopuson se ladak pen ke dam bang phu mate abang phi tum ka cheri dam nang po mate ke do ke thak ke chu ki jun ang ton pen nang li ko son si ke do dam nang jima pho thak nang li than pa chini pon ik jima
0: ala bang ke kenang sot alam la ile tum ke che thana che pre ni ang beng ke la lo li tumang bong isi ka vedet pen si ko chong dam lo pot ke long ana tang ka si ta me chu beauty thek pa me nei la pen chu beauty pa me nei ji la lo la pen ke pinang an ni li ka tong don ni ya ka thek don long pinana tum ke melo pen ke out of 100% ang bong pen 10% of tumang karbia khae tum si kachire tang ka paisa sita me ka chubi thek thek don lo bad ba ki an ke ke chupe joy kam se lang le tum hedi pu tang ka long long po ke long suri thong ke suri phli ke pu ji chiklo jan long se ta me alang tum tang ka chubi ti tindak the pen pot ke bang ye bhanda khoros ka bi tum ta de pik kisuma tum ke kisuma na tum phan bang ke ni li train men ke bang phan ara khoros ta ni bad nang la la pen ke flight pen ke bang ha ticket ke thanan tangka paisa ke dorde tane li chirap dunno kela person la si tangka paisa phansi le tum chongda dam lo pote ili tum long dak emergency hini do isi bang ke lalo nang li hadak tame emergency a kisung chitong lok ta the
1: kala
0: la pen ki isi bang ke nang li hem emergency ko mane chiwa ju ta ko mane serious incident ta la ta isi emergency la san hotman men nang li rok nang ji plo tang te flight ticket sin nang li flight pen si wan gok po flight ticket emergency flight plo tang te nang li non normal ke than ke nang li suri and capsi puji se tame emergency la long tela dak nali phan surikre phoba na energy jo la pasan asinili karbiang long banang tan ka chongda dam karbiar phan isi la bang so chetai pen ka pachidin kang tingla la ele tum ka chongda dam kloi jon jonia tanka ke ele tum saving mate chubi thek pa chubeti pa manage mente do ang kisung wang pon ele tum chichi ne
1: kalan
0: asi ele tum la chikloni salary tanka ke ele tum chubi pa manage ke ake do ke song hot ele tum la bang so tanka pen tame use long po la pen ke hem nang pele rok nei kisung do pusi tame nang pali thek po lala la pen ki chuki jona thu ka chiri dam nangi bangala pulo penangan karbi ari so e janga tum akai ki jut i kok titi nili chethanan pek la rang la methang chatai long machi tame ki chuki jona chitre ri la pen ki kisumana tum ge tangka paisa man man long book suri thong cap suring ko thong cap tang man man salary nang le po nga ki chu pe joy pulo ki chu tap ki jun tap napson aning hangling nang chu ponang jun po ahora open a pot ha ajo adap bang ke nang thek dun long le pu si penan ari so jang to manchi tong thek dun long lo ni li la pen ke penan lahi pen tame hadi apin tha kai chi pa jut kok jo lap son do la pen ke non ha jong lo pu ko la mati si tame alang li bikri lo si kam klen ke ka bunai ka do we alang li si tame lo son nak thek lo a har ok nang chulo non hot ki hala good cup do mati hadi
1: kala
0: la nang chulo ama si a good cup ta join e dal lang ho long thok chi thok lo ama sing om pong ma si thi lo ya la pu la si kachiri ga ke nang sot ki chu ki jun tang ka paisa do lo pule tum ki chota ki jun thab ra nahi kali chubeti pame nang methang long ri long si tamil ha tang ka pen litum behave par nang kleme kaching thura war sail la tak pen litum tang ka pasang si chubeti thek lo platang te methang long ri long ta tum kreng yar sai de
1: kalan choro par la khai nang li puthot kladak pen than pa chini pon thu the pot nang li ke than pon alam the radio kar jwara do ana tum sta me chini pon po mate rdp pon po pasi ni li ning the pon la tang te khai puthot nang li pan kar ju thu ji gila pulo ke dam tang mate ka chong da dam ke dam tang tum an ke dam tang lo non ke do bom la da itum long ri long ke do bom pen ki dun thu ji atum phan ke nang li ko son si than pa chini dun po do nang ni tong nang li budun ji ma mate dun sita he no ne pasi nang li than pa chini dun po khai
0: oh la ta ek important pick lo labang so alam the nang li nang kar chuke atema nili labang so lam la sima penali ke cheng bata pulo chitha ni pula ding pick ji khonta isi hini choda ji seta nang li labang so important question ar chu pot nili nang li phanta korwang thu bjer lo la ke nili non had jong lilo lake neli non

0: si nang li meknu jang tek thedat po
1: kala
0: la pulo tang ke nang li aphan kamatha atuwar si nang khang thip si li tum thek dam long po la ke la pulo tang ke li tum inu tam muni la me thang daily life mate ar niwang akiring along a kinang aphan sita merang chichini ne dat po piju piju pen akang chir kanang ita lang li chichini ne lo alang li phan okpran kachira khi je phan sita me alang li kamatha ja cha kong abelo la son thak thak si alang li chinglu ching thi pinding sumpot kaching thang pusita me lahaya gyan alang li long awe bompo pejo pejo pen la pen ajok alang li alang non ku pisiklam loma alang kunat si damjima alang li la chini nelo piju piju pen lo pulo tangke ki me atowar alang li phulong pen virdeji la si la ke inut amuni ta kaya chi the ki virji aphan joy piklo la si ke me tha ok pran mate mental health jong si li tum hinulo pulo tangke inuta kai kibir je phan a chance the pick khangjang lo
1: tang te puthat alam the nali phanar ju thu igla lucky mental health mate kimatha okpran lapen english pen pu stress lapen depression

0: Asi lake inut amuni ta kaya chithe kibirji aphan joy piklo nasi kemetha okpran mate mental health jongsi litum hinulo pulotanke inuta kai kibirji aphan chance the pik khanjanglo
1: tangte puthat alam the nali phanar ju thu iklang lake mental health mate kemetha okpran lapen english pen pu stress lapen depression la sonthom kacherap kopilo nali hin pen than pon ikta
0: nangli nangkar ju alam the aputhak lake anutinta munthidam nangji stress lapen depression lapen mental health angbong kupisi a connection kiduma alang tumang bong kupisi kacherap kiduma ili tumlang damchi pulotangke lapuhan lom stress is the root cause ili tumlang damlo pulote ke angkur ke lahenlo kimatha oka pran ka phang nu ki ching si ke stress la so stress abang si nangli jong se chewar thek thedat lo pulotangke la por ding lo pulotangke nangli pan anxiety nang people anxiety do pen nangli aphrangdam chatlo patang nangli phan depression along kapiluji achakong thepik lo la si inudamuni jongsi depression dulo polotangke alang phan kape meje phanke root cause polotangka stress phan ilitum kiri tarlip nang jia kinang sot ilitum la kopiason pen se labang so kimatha okapran nang hinupang chingloma polotangke ilitum la tarlip data pc labang so muni ta phan kangthur pon thujia phan kapami thujia phan ladaksi atuwar ipiklang ponpo lasi lason thomo hormu stress depression lapen mental health issue lake dam chomlo lapen anxiety mupen itum chithan bom lake dam prap chomlo
1: adun thulam the narju tikla ki hai lake lo charli osomar atuma phan lo ke charli hin lapen kaprek ke charli asayamu along ke matha okpran mande mental health ki meme ajoine ko an patik gudun thek iglo than bodik tha
0: Luka charli atuma phan katikuk the pikchanam jongsi kamatha aukapran mimedat pulotanki luka charli asumara tum sitame atheke luka charli along litum langdam lo pulotanke ningka chibi nengji ason saise ajat ason sitame lasi jongsi nangli kamatha aukapran lememelo pulotanke nangli skula hemlong luka charli apot sitame nangli ninga lu chibi thik theda ji lapen nangli exam aphan ka prepare hut se tame nangli kacharli concentrate mate nangli hatak nangli ning bivet thek theda ji nangli kamatha cha kong jong sia belo pulotangke lasi inu student mate lu kacharli aklim sumara tum aphan mesan result nang ji pulotangke pipu atum lapen thanbang atum se tame mental health a puthak se tame li tum langdam nang ji labang su student aphan kupusi kamatha aw apran ka pami ber jima ka pa bob beta jima bangke matha dam nang ji jong si class ki dun ke regular ta hailo
1: kala
0: la pen tuition he hui ta du ta hailo se ta me jong si alang li ka matha aw apran abang mental health abang issue du lo plo tang ke concentration sa avdat po pot alang li abang productivity bang avdat po la son thak thak si lu ka charli aklim sumar atum lu ka charli putat ka li lo ason ason ka pathu along klam along pusat ta me lapen creativity punon kilun ke kana na thu punon se tame achata na thu se tame effect thepik kapana hok thepik atheke nang likamatha awga pran ne me melo pulotang ke nang lik khela dula pathu long se tame nang lining a with ji nang li kai ning ke hang pik pen nang lika chapa duk un pik abang se tame nang li chapa duk un eta ji nang li apor gi chipi po se tame nang li ning lapen nang likamatha bang ke haladak chibi un eta ji
1: kala
0: lason thak thak si kumatni ke kilun ki kana ning ke hanga tum sitame men men alang li tuma phan labang so ke matha ok pran nang pano hok lo pulotang ke nang li phan nang paluning tung te dat nang li phan nang pakaning tung te dat nang li phan nang pabor ing tung te dat ji
1: kala
0: nang li mithanga hemalong munita mekang den pen hiluwing ki du sinang li ning hang ji just met pet ke
1: e bang ke la dak se dokok bo bol sitame ning bang konane dokok
0: kalang iklo nang libang ke ladak do kokpo sita nang li ning lapen nang likama tha bang ke ladak avedet po nasi nang likama tha pen lap nang libang ar pumba bang ke atowar kapre kapre sidam ason si li tum chi theklong po
1: kala
0: lasi ajata filana thu sita me kame tha go pran le me milo pulo tang ke productivity bang ke avelo ili tum result bang ke thekdam long lelo
1: tang tela katiki kang hoya tum jasemet ke la rong rup arat atum copy psychological issues mate kemathaw okpran akisung do memelo than ponik tha
0: kachutiki kanghoe tum sitame kamathaw okpran ka hinodam ilitum ki thekdam long jasimet lake alang li

0: nang li ke attention se kachi divert nang ji la si nang li hala bang so so no phan ko ko na ke prap ma nang li ka teng nei un la pen attention ki pipe hala hen lo nang li phan akerap ke thene ke la si nang li family tum penching ki non la pen nang li close mu chat jirpi jirpu penchi thano
1: kala
0: la hen lo ke nang sot ke la pen akenang sot nei ke ili tum ning ki the kachi pise roi anu tin se tamili tum chichini lo ning ki the pen si pen a phan ta ili tuming hong chot la son thak thak se anu tin a phan se tamme ili tum don rap ang bong punon jirpi jirpu ang bong punon ili tum chilang dam lo tangke kumbat ne bang phu bang kai ki kle mateng a son alang likali that ili tum a mut se tamme chilar ili tum thek dam long lo kai kang ne kang ni amuni se tamme non alom aki prek ili tum thek dam long lo
1: kala
0: anuet dujoy titi la son ili tum thek dam long lo plotang ke ili tum interest nangi kupido pot ma jirpu pusitame ilitum direct ba indirectly sitame alang litum ban involve pon nangji ilitum society along itum friend jirpi jirpu a kaching room along alang litum pan pa ok pon nangji lapen just met ke alang litum pan kai ki sitame alang litum kamatha hiluwing sikedam lo pot si hala bang sa kamatha ka hilu pan ilitum non present state along chiwan wan un nangji alang litum pan isi simple technique ni lipudam lo pulatang ke alang litum pan kumat ne kamatha hiluvi litum group along sitame thek long lo pulatang ke itum inki pame pen alang litum pan alang li ke dungarai ke doko pipima ilitum arjume nali jong si kumat ne amune tan la sona ke matha hiluvi thek long lo pulatang ke la ki se symptoms lo matidi la si par jang ji pulatang alang li pan ke attention nang li divert dunon la pen locally clean sumar tum pan bang ke non a generation ke competitive pick kala so pena jok a prang ka chithi ke kat ka chi bai ka chithi pena jok ta menang students atum phan ke ki matha ok pran phang no la si students la pen parents a pipu tum ta la pen than bang tum ta ka chini nyang ji kitang so anu tin a student atum se ta me a kamatha capacity for example kumat ne ke kachar li ke prabha bang ta do kumat ne ke kachar li kang le na bang ta do kumat ne ke ase ke the pen kachar li ninge hang bang do kumat ne ke ase ki bi pen kachar li aning ke hang bang do la si lai hui ta me li tum bahak pon nang ji la pen lo kachar li aklim somar tum phan ke jasti met ke pathe rak nang ne jong si nang li la bang su alang li phan classroom a thing nu punon ba kupini don drop kaching room along se ta me lason patherak lo pulote ka therak dulo pulote ang hala so trauma ke laki vir der pik ano tin sitami laki non behe ka kula bang so trauma ili tum chipanang sai pen ka chiputa hai la pen sitami hala bang so munita phan ka ningar lu la pen phor lu la ke chithap joy ji la pen alang li phan aphrang kidam jelong sitami hala so pen selang li phan ki khang dun du ji
1: kala
0: la ka therak ka phire lai hu che tong lo pulote ang ke la si ili tum luka charli ke thana tum sitame la pena pie pu tum sitame pa phere it edat nangji pressure pi o edat nangji kang hon dun pen la pen ka support dun la sa ke nang sot la pen alang litum achievement asap suwet pun sitame encourage dun bom nangji la pen appreciate dun nangji akiru pinangji kiru ki pi kaning ke nang sot nang li kiru ki pi pen kumbat ne aning room ta hai la pen alang li phan aprang japon ta hai la son taxi kachuti ki atum phan sitame jir ki dam along sitame ili tum jasmet pet kumat ne bang ke pininga khiti ki kom theklong lo bolte anut ka prek bang sitame alang phan kama tha ka par jang dun je phan ke abiti chi than dun ang ji
1: kala
0: la pen ham phang along chelang pon ang ji ili tum jasmet ke ham phang along ili tum ke thek dam long le kumat ne ke plan ki duk pu se along ta itum ke dokok titi ke di la son ki matha la pen ka chelang pon ke che phlak dokok lai hui abang ilitum pavetat nangji lapulatengke society ta healthy ilitum thekdam longji
1: me pigalam lakhe hai tangte sonalam nile radak narji eklam lakhe ahaklo mopena lige thanta komane jong sikhe matha helo e pulate lafan makhe kai ke da ilitum inki ponangji pusinali than bonlo oi phisita me ajhaga tum lapuson du lapen thekdam long kai ke da ingneghing lapusan amri tadu de wapisitame aning alu bangke nani la ki matha helu i la pasando iglo mane anu kapek jer pojer pihane tame chithaning tungte ba hemisi tumate tame alam jer chithaning tungte la pasando lasi hala bangsu abang phutum phan koson si pang thek dun ik pola pen koson si anung ki rung dun ik pola bangsu alam the puthak na thin pen than pon tha
0: me pikalom lo la ke li tum ka nutin se tame kachini nang ja ke nang sot